0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwanlang yo bido tela
0: ha iti winyo or radio
3: I wanna know how much manong ngao tayo lao no lao and no lao.

0: balo mire to ngama ngia yini ka do go kana mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go kana mara puri pere mire to ura ngama ngia yini ka mo ti ngi kana mara lo nga de mi ka do wa la ngama a wi di je ka yo no
1: ore ni
0: mo uno di je ni mi ro uru ga ni mani ko ku jan mi ura wi
2: bela we
0: ani ko ku jan la.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
0: Alijani wiyo koko. Bimar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Anaye. Pine Avenue 5.
3: Anaye.
2: MC Wangja.

0: chun kere wer kwaro
1: piyom chun kere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: ha iti winyo o radio
3: Jeter mondi ikirija ulikuwa ukija bon monu bien yero monere jere je pera materi ikirija Uno down in chili ko mbakira ni kelo kere no miri uteri ikirija de ne rana ya raja da wori eno kere wori na kunyi pe yori pe monu ka na nga wiju mangere kana twara mitu in a wedding nang pe ye kwanu nu adomo marcha ji yo
4: Mi yo
3: la torpeja pele tu. O pa un rod. Wena na bu jo du pa. Ko ho ti bu jo du pa da nga te. Gin te ba lu le jo. Ping o pe yin jo ma ka yang ora te wo no da. Ko ma ka yang ora yo le pe. Ti ma ko e lu no ka yin ma ma ka ye. Mi chi gin a te. Gin ka en ma ro ko yin pe ma ko. Yinu go ki pidi chenu go. Hai temi kum chamro mulono. Hai temi uru mulono. Kari yo pe wire temi lang ber wire. Hai tero ko ni eta ba. Ba don ko ko. Ko mi dum ke bina yo tere ne. Bin yo ran ko ni ko. Yo ko ni keti be go ba. Keti kum go ko do ko dan do ya ko. Na ni do cha. Ko do no mo mo tero da ko ya ni cha. Na te nyu mu ko. Opo o ni yesu. Yinu de wo ru ko polo. Pe ni politika bi jo chu nyu ma chi la me pe. Jua chicho keke ina yeni mungo politieni yeye danga bed wenga to kambi encho wari danga mungo tiga lona kano nono kuri chuo mana kaa rie wera do mara kwa chunye tumu kwa ni mpona ta deni ya pero kuna machele kwenye na chini kitiyo Ndege biruke. Donko kodla mutunga jo. Kajo neni jo yijo te balo ko pideke. Munga kekeni on. Bebe dago gogi munena gogo jo. Puo uni yes. Munena mi pa jo birutie. Wano te dong note pa kurwon. Den jo che ko wani. Piti ngato pino pa kurwon do boi jo. Dan piti ngato pino pa kurwon do bon dago.
0: All radio.
1: All radio. All radio. All radio.